pula enango bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulot tabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo tengah lengok kenyarak.